daba noma ungathandi bese uphuza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati uphuza uhlale phansi thule ngathi uyasi yonke indaba zamalayinani.